0: Your hits for all day,
1: all night.
0: All hits 24.
2: Kani karon pa imangno na ko sa tanan nga mga truck. Bisan unsang sakyanan ay mga jeep, PUJ, na mga truck, na pagani mga motor, nga nagam.

0: DRJ Remix.
1: Ani karong paimangno nako sa tanan nga mga truck, bisan unsang sakyanan, ay mga jeep, PUJ, na mga truck, napagani mga motor.